So vanga mai leo zunga ya Francis Paulo mle pese mi sila ma oe leo was it matanto temi sa volu fitu mi nuti ana tala le tu la fitu wa tu taula ma fa mai ai el tau tua alif talenga ya oi matangi le sa matitila ni alo ile ne voi vanga le via via leo was it me la tau au no se yuri sa vea leo fotone pese ta e tau tua atu le nei teimi o le tanto sa ya se imo mo le tuai fuol tanto e vanga se ipai fuisi teimi o le se fulu le pona nei ya no tanto lulu a voi lea o lo o yai ia se tato por clan fa pito lo tam fa yai tato so ta inga nevi afi ia se taimi ona fonga le ol tato tnu i se va tat tan noang a sui pati ta tasi pe ona fonga in ner tlinga ya i matangi le fef nei a lo fa pen tu sa mai in le fa in le tato moto sa mo moto sa mo i mangele ya o lo fa pen nga luai lo finger ring radio sa mo ya ma tato ba tau mo fa if so ta twai mo se tato fa nga pa anga le nevia fi ya a le fa fo in na por kalamio le sungal ti akono ya tikin sa nele polu nganga o lo fa pen fa fo in ya le kale se katoliko ya Auckland diocese o lo fa pe on fa ya le fa mo mo nei mai o le awai ya sui o pati tele ya tele o tanto pati fo le main parties o tanto o tunu ya mai labor o le act o le bo pati fo lo fa o lo o pa pe ona fa fo in el tanto malon malo so fa tasi ni sila a le national ya ole act on news in the first if up before ye le tu ngai o lo ngai el malo ye le party a le labor male a party mauli a ma party a ole al green no we gonna a most that of so taking le fifne o la fa fo el tanto what to know Ya ai o te fa talo fa tu le vetele ma fa lo lo te wai pa yo ma urungol tan to no yo na tu lang fa lu pe ya no no to fa tin to sala pe afia pe ye sa ma to upum sa tala na tu mai ona pa lang pa pa ul fo no pe ona se wai fa le mual te lang ya o matangi le sa ma titila ni alo ile afia fi po ole a wo lu so la ya ai o le nei taimi la auto o no se ibi sa vele of to de pesta ye nei ta to fa tis lang ne tu Le wai lunga o tanto computer, ya bo o tanto wai fo o fa sa lunga fa pisnisi, ya awa fo il se li fi o tanto o tanu. Gambling harm awareness ad lib. You think you know what gambling sounds like, but the online gambling getting to your young isn't as obvious. It's on their phone, in their world, It can reach them anywhere, anytime, and it's going to harm. Gambling harm can sound like them asking to borrow 20 bucks, or it might be silent, like always staying in their own room or losing interest in playing and hanging out with mates. It can look like talking about gambling more than usual. Or focusing on the bet instead of the game itself, any or all of these things are signed or you know are worth watching out for. So these are the things that we need to watch out for. Learn how to spot and the warning signs and how to help, because knowing the signs of the means you know knowing the signs and the means knowing them knowing. When it's time to talk, you know, go to safergambling.org/youth. Go to safergambling.org/youth. Yeah, for more information. Yeah, I've been out to see if you have a little bit now. Or been to what fear he talong for tupi. Yeah. Ya te lo fia lo a mata o sili mai le tup tele fo le le ai ta la fut se lus futa la ya ma mo to nga me fo le lo a no fo no fut to no le potu ya a le se pisa mai ona o ia la vai to no potu ya fa le e fi fi fo ta alu ta lo ngi fa fo mai si ma wo ya a me se lo ta tu a vai fa le mato ai ya se mele leile tau lon tata no yai a me se lava ya Baenga ia, mai e fōringa mai o loo alu na mafau fau i mō pete pitinga ma tā longa whetupe.
Oh, fai long vai na yo no salomi ai tatu matua po tatu fu lo vai alo fa na. E tau tatu va vai le na tatu fa na. Ma tatu a tau mo fai love so son yo ai so team tatu tatu no ai. Ia ma ia tatu lo saung le mu ia tatu alo fa na tonu tatu fale ia po bot fu malawa. Anga ia ne la il safer gambling dot to safer gambling dot org.org.nz/youth ye bulanto pengo tal talanga na your safer gambling dot org dot nz forward slash ye po ole falava iluma slash youth ye ole upenga o tal talanga ina ye mafai ai on mo ni si fam talanga ya me se so sonia tu yalong fana ya le afia i tatu talong fai tupi yo ta ua i alba yang na ya mol si le fio na ya tatu alu fanau o lo o tatu mun mun tai lava ya a mese o le tiu te fale matua ya mautino ai o lo o tatu va i le i alu fanau i na ne i o tatu tue ngai o yatu ya ua tau nu atu la tu i vaenga fo i lele o le mwhai o na maalo fia i le a fia i talong fo tupe i epo petipetinga a meise a i a tūlanga fo i a i a tele fatosina i a ma le kele la o le mea le wā makang kele ma ili sa wale lo suinga le la i le le whainga o le talonga le loto le wun tatu whalongo i em o le suinga le na fo i lele o no o tu ele whailonga tu e na whailonga te le fo i lele o no 10 miliona a pe i lunga atu fo i le o no 10 miliona ona o leo ufa afainga ta uto ufa popolisi ya tato pone fa ma apone si ana ili fa atino ino talonga mai ole ati lele avanoa e ono to sinai i alo mfa na umwa mesi tala vo umu tato uma ili afie i talonga fai tupe a lono wingala au ane ngal o le tato mun mun ta ino tiu te fal matua yena i tato tangtana i ane yale mfa na ya a wa afia i talonga fai tupe yoi awal no foi tato matua ba peo nae te si le fia o nae wa matang ngofu ngofu ka me kiki ku ngol poku ngau ia a tu inga mifo le fa le sa fa fumul potu pe tu o maile a onga nofu nofu ta alo alo na o ie lungo le telefoni ia wa matan fi le mu fu ele le la fa pe a o le mana il fi le mu ilo pisa ae o le a fi anga tele na wa matan ta alo tamai ti lungo tatu ta longa fai tu pe lungo tatu telefoni ia mal tu inga mifo le a usin mai mam mai a sa u 20 sa u fa unga so kanga ya ve la se fa ka wen me le la friend le wa mama o a wala mana la fa chi no chamit ona lo wa mata ona to sina po wa fi ta long fi tupe a ya ta wala ile sil fil ta to tunu ya de ta wa fa ye Eti nei e peta afia, le afianga nei o nei alam whanau i tātou tālong whitupe, ia. Se, tātou so so na tu na yalo fa na u ile nei fo ya fiafi ya a fa fo mai ta to to nu au mai yalo wala fa mali rj band le u to e ba na minute and talent to life fitu ya ta fo ya tu ta to fo so tinga mo to sa mo a mo yo na ta to fil to ile nei fo

0: You're now listening to PM Samoa.
1: Apo kala tātou atunui, se whang maria, le tātou whai pese, le pune ala wa, le nei e viafi, a mal sila sila le mātou siva, pena e le tātou pese le nā, a le tātou whai le pune ala wa, ia whafi e fia fwoi ma oi, alo tātou alua mo ma oi. Ia pia oi, whengai fwoi ma nga alue, ngā nei viafi, ia e whātalo vātu, ia te oi, wha ma lo fwoi ngā lue, ma lo fwoi ngā lue, ma ma e ngā. Ia i so se whaiva tiute po se whātu fungangau whengai ei ma le tātou atunu. Ia oi, i whaiva alo fini mai, le aso ma le aso, whia lava nai te ngā lue ai. Ia po whai, whai ngai ki kau kuni moi ai, ia se le ai se vai, o le mea ga le moi ala, whai ngā rue ga le mea tā tau le ai afu. Ia oi, le fe tau le mea nā o lau moi, ai o lai whai ngā luenga al tamaloa, e ana na ngā luenga, ia ai al waku wei lau kokongi, ia, koe whaku mai whai malau time sheet, awe, ai ne whai se ngā luenga, au, sorry, se so ia ia se, whai, au koke o la leang vapena, e sila sila mai le li, ia te o tau, io, on me tauna, tātou ia e lo whafong mai, ai, fwoi lele, nai fia fwoi, ai to fu ta ina a na yo uso mga yo tu fa fine se uso yo e ya bala watu alu fatu tanto por clama ya choto lo o mau mai tanto va sala longa e ton voyo ai yo to fu ta ina ya po ol to ese a yo e or kala fo ile le masania nga mo wo ko le li mo ma ko ele ele mo yo e au au le aka o ele le le mo ale yo Ia, awal ata oi pe hawa pe ni mua. Ia, awal ni ngalo le tanto ala leo masani le famo tasi o lua tesi male lua i tono le tanto taulanga nei au kilani. Ia le tanto ala leo masani na lua lewa na sui a ili tanto ala leo mai i emana na ili FM frequency 102.2 FM leo o tanto yei tasi o lua kesi lua a. Mala au maile si o vahenga fai mai. Ole a elu mela ko legio ole ko fa ngono wa ku ma ko legio ale ma ko kengo fu ngi au kilang va tina ole vang suisi ma ko amio wa suisi ma ko pese il kasi o lu ke simane lu al banco pese famo a ole 102 decimal 2 tanto wala le ki ya ila le tio mo tanto lo fa fu ngi tono au kilani tanto lo la lampa pa au fa ngale ye po na tai lo il tanto le matu mai lunga i matu, vanga i matu al motu nei i matu, ia o le whangarei, o le tasi o tolu te sima leono wha mōla o tō leitio, māsani. Ia mō tātou o lo o whapeono wha fonga, e kamalanga, e alwa kuala mea kua kau le urua whanua, i le mea ni ngata mai e niu sila bō, kawhia, kaitaia, keipirianga, keipirianga ngata i le urua whanua o niu sila, ia e maua kua ala tātou le tio ngata, 103.3, ia o te languna o lo i ai sā mua i so se vaiangam, so se vaipanoa niu sila, maua mai e tātou vasa launga. Tātou lo Hamilton o tasi o tolu decimal e wha, 103.4 FM, e FM umasi kako a mio. It's all on FM frequencies. So, a wha apio nai te, te fia maua lupo le atonu, tātou ala leo mo tātou nai i Hamilton, ye po Hamilton ni tasi o tolu decimal e wha, tātou i Hamilton, ye po nai tātou a inga lo lata mai Hamilton e, o tātou i Tauranga, e la luanga whaasai se e kua ngai o i le tū i sasa e o le motu nei i mātū o Tauranga, o tasi o tolu decimal e walu whāmo. Ia le tātou ala leo nā mo tātou o lo o i nā Tauranga, 103.8 FM, Rotorua, faso solo kwa inga lalo, iyo, wadua kwa inga lalo inai le tu, isa sa eo le tanto motu nei ima tu, o Rotorua tasi o tolu tesima na iwa famo, 103.9 FM, ya mo tanto lo o lalam papa au i Rotorua, o tanto lo o lalam papa au mananof, wei taupo tasi o fa, tasi o fa tesima le o, fa mo ia le numero lau le tu e ki ia ia via via stof ta tasi ma via via sa mai le tu la tolu le via via stofi se ia pa ia le ono tai o le so foraile ia fa pena foi le aso sa le tu la balu le via via le sa se ia pa ia le ono tai o le aso ngafua ia o tanto wala le umana o lo ia i fa so la tu nai taupo ma Hawke's Bay tasi o tolu desma le iwa Hawke's Bay Ya la vea inga i Hastings. Oh yeah, bro. Of all those of you who are living there in Hawke's Bay, eh? Ya man kua Hawke's Bay la vea ita o vea voe ningo o Napier. O voe Hastings. Ya o Waipuku Rau. o Bridge Bar, ia Masterton, Furtherston, ia malisi mea o mama, ia wawa, ia wawa, ai, Grey Town, Yeper, I know you fellas that are living there. Ia o tō ala leo na mo tātou, a tātou ngā o le wat, tasi o tōlu tisamala iwa, ia le tātou ala leo i nai Hawke's Bay. O ta tō alo ala papa o ina i Taranaki, tasi o tōlu tisamala iwa wha mōla o tō ala leo, o Manuatu, tasi o tōlu tisamala iwa, Manuatu, tasi o tōlu tisamala iwa wha mō. Manuatu, tasi o tōru tasi mare wha kango kusi lalu manu ngalo so iyo e Wellingkonge kasi o koru kasi mare fiku ta tau ina ili la mua iyo e wano o tōru 103.7 FM ili nu mirala ta tau ala leo mo na ta tau ainga Wellingtoni iyo e kira uli tio tasi o fata si mare tasi iyo e lua ta tau ala leo ina i Wellingtonge mo la si baenga le maunga e leo la lisi piko lea kasi o koru kasi mare fiku Ao, desi bae ngale maunga, e desi tua le maunga, e kasi o wha kisi mani kasi, ni o e wha mau o mana ua. Encho, io e ia na. Ia, so so atu lalo atu le tanto no whanga por taulanga, o funga la aua mtola a wha pene la ua tuto taulanga, no na winga e lo nunga piko, nunga piko lalo. E lata lata yei lo nuu ia na kile e li tato wala leo tato le ai klestete tasi o fata se tasi pa mo o le tato numero na ki yei lo le itio maua ia tato vasa launga o le tato motu i saute na deniren ia o le tasi o tolu tasi mani wadu fa mo Ia, a mō tātou inwe kako tasi o tolu tasi ma leono wha mō. Iyo, e whesuisu ia ia kako ngu mela hoi lele ae. Ngā e la vea i fwoi ngā i le ma mau ke le a mo ni kua whale ia. Kusa re kake a makakuri o lua o koru o wha. Ia, o le o ese o lima. Le e ngare o wha ma le ongo. O koru le e ngā karaka kula o wha. Iyo, o ngā. Longa yoy le mala ya malo malo ma fa malo ache la cholo ma fa tuman ne ba ngal via fi lu ngo fu ala tele bambe fe ngai ma tantu de fa fo ina fo yo tantu ta vale lu ngal tele bave ya ta tuana ma sil sil mau ya ma matala le ngai fa ila wa sin tele bave le alu ta vale bambe fo mo in case ya singo e mo kasia ya ko fa lo grupo ke o give give vo le seu ka vale le ke a mi se be fa pe night se o ke vo ya lo le anga Yo, be happy and let's fast what violet. I will talk about it. My mouth will make finger ring out while I hang up. On the fusia, you'll talk about the poor. On a lack while you'll go, Cavalli. Fussy, fussy, but poor. They said it. Eh, we, Kylie, hang a kilkaku, awa. A low while you'll have a moy. Alu vanlea paka se pamu afe au tafa o ne eto fala ia. Ah, vabea na te si la fia na e te vai vai. Ah, pala au tala driver. Pe vil sa Uber. Ia pe vil fo ia lau, lau, lau. Se au hana sa piki oe. Yoe. Ona na. O to tonga tanto tala mai sa moa la alwatu mai el tanto pese mai pai lak. Te, ma reko bai la te teru.

O tātou, iau tala lau alunga i tala tala noanga fo, ia maise tātou li poti mai Samoa, mōle sinfil tātou atunu, ili ne fea fiafi, ia, o se whapoponga fo, ili ne ili tātou pol klama le wati, io e, ia mōle sinfil fia le tātou atunu. Ia, ole na, ole tātou, tala mumua, ia, e tō lima ia, ila tō fuzata alo le tātou tō Samoa, sa afia e se fala la vole le po le to yinya afia ngal fa la be sa tupi au kilani e afia e sang ese ya o tatu tamta alo le le ve ai e sunga ya tara o me ya to remu wai brian to isaac tango ya ma ba blaze talangi a ya o le ele e si le fian en ele en le nrl Ya, ai pe o lofa lo mai o la tu yo lo o pena fie le fo i va fitau ya yo Samoa's preparing for a match against New Zealand during the yeah our later penal tatu at nu hulele tatu au eta au malau New Zealand ile lua fenu as full lima a ya liki fulele le Pacific League sa fai ya nga la fai en cup world five lovely na ngi au kilang ya le va ta fa sa lau mai ya a ole ole ole ole tulanga na e to lima la ya lo yo ta to tnu lo va pe na fia i dem ta bu ne ya pe na fia i dem ta bu na sa tu bu to shalen te dei i nei au kilani ya ta tu tal fu me to mali ole tnu yo a so ya tara me Jerome the wine brand to Isaac Tango le fu fa so me ngi me Ah, ale fo la fai de World Cup pole. Man ko al ma singa fo de World Cup pole. Ale li che de fo la wo sau e fo ni me ni uma vo de ka alo ka mangi. Si o i lo le ka ma vai de wa ma fo inga sau por ki ki le an ni. O sau vo ka mangi o ale le wo lo ma lo ma. Ia li ka ko ka longa ole au o la ka bi li ki lo langi. Ia a ole wa yo e. Se o kwa wa al kasi ala fai ka o kunu mere o le mere ngei o sau fa aoso mar kemi ngei o nga le wa kula laka le vai vaa i o wa laka wa api re uli a o tūla la tafo le vai vaa i a tātou ta longa o le laka piriki mai e le ipo la langi fai e ya oktopa a i o e peo nukai maro oskari e ma ma o le vefo i papu ngi we ya lelei o tu amatalia tatu fai ngā malanga sa mo e we isi a ngā ili mtato mo tu tele isa la fai pati pati me tatu olo ala papa au isa la fai la koki ki isa ba lele fa asa lau kara lon pa se se le a ngā i atu ma le tue fui mai lua se lau le aluto e lua se lau kala le fui mai e malanga tu e isa wa i ili tatu wa lele a mataina tatu fai ngā malanga ili aso walu okito patau sanga nei lua a fe lua se fulu fa a lu fulu onu a ya so fulu lua fa ya la so walu la okito pa le tu e tu e koe wa ai isa wa isa wa lele o le a koe kuri wa lele fai ki mai ki pe a fa le pe kuri wa lele la len ngai moka po maa sau o lo to pena le tatu malai wa lele ya tatu malai po tatu malai wa lele nei e le ngata i mota ya a e fa pena fo i malai wa lele o lo fufu al malo e fa usia lea i nā ia sau o te whaafo welta tu malai valeli. Ia a wafo i le whao ngā ina mo le whengasa loa i ma whrum na ngā iei o le tātou o tunu. Ia ioi, e ma whai fo e mā kōu e o sa wai le mea ngā o le ka o le alu sa mai le valeli. Aua, encho. E lua sa lau kā rā le alu, lua sa lau kā rā sau ioi. Ia, ke ke ma lau teichi o ea. O le valeli e a kui le se mea. Ia.

0: tunei. O fasilisile presiene o nao ero ya David Adien o le alu eselo na tunu malifaa misinonga faa vao malomo soli tula fono wa ia ta ua se faa alabu tonga ele taala fea ngai. Wa muli muli mai se vala au mali presiene Amerika ya Donald Trump isi tete sa poto poto New Yorka mole sao ninga lo na vali sulitasi ya le fono au au malo fatasi. Na faa o ngai Mr. Adien lana launga e faa sile sile ele suinga ole ingolo na tunu u mai ile nauru ile nao ero. Male tala faa iu. O sangata tu esu e faa fi tau li tau ita alunga faa itupe po gambling o lo opopole ile te leo le powerball techbot male sifulu lua ta la fowo le tau i pol prize. Faa to sina ti le tangata ta alo faa itupe i ainga pacifica o lo iai faa fi tau li tau tupe. Fai mai Dr. Edmund Fehoko, na si itia le Powerball, ma li sefulu i sefulu fanu mera ili asesulu tolo setema, wa fai ngata hai ina manu malo li checkpoint ma wanunga. Pe itai o loo tau, la ilana su esuenga ita alunga fai tupe, ma fai nga fai le anganu o mai sefai nga li itonga, fai mai o checkpoint te tele, e fai au sofia ita ngata ita alunga gambling ina ia manu malo ai. O lona po lenga tele, o si folo lua ta la fau, ita isi se inai tu pulanga tala vau pasifika. Sa moa, o le tawalunga le nao tala fau le nei vai yaso, i mamao ni au lea lea inau tapua inga, manu ia fau ilava singa o le vai yaso, i inga pulai maria makelitutu o le nei, so i fua.
1: 531 PI.

0: is PMN Language News with PMN Tonga.
1: Malala mare hawe ki pe malo le le tonga ko tope ko Filipo Mutulano mo yo ngongo. A ho falai te ko ni wo fulmao no septema wa fe wa no. O ku fata ha ka taki ko ya nga hipule anga fata ta ha. I ho no fata ha pe ko ya i New York e be ku mahino mai mi ai ko tau ko ya e va a o Amerika mo Iran o ku ke tu i o lunga pe ko mo mo a o ka veinga tala no ko e o ku na fa hoko. Pe i taim te tau fok o ku tali tali e Palestinia o Amerika a e Palestinia o China a Xi Jinping e ne a ahi fapule anga ange ki Amerika. O ke i le le befoki pe mo fukata haya e ka ufai o ngongo ko ia o e Pasifiki pe a ku munu ia a e PMN pe ko Pacific Media Network i e ka watu a e pule lahi ko ia o e potunga aweni Don Man ki e fukata ha. O ke ia i ka ufua fufonga ke he kehe toko uangi au me ngai ka utaha fai o ngongo ke he kehe o e Pasifiki pe na e behe e Don Man ko e taha o e ngahi mea o ku maolunga i he fie mao pe mwetara noa koi o ku fai koi vahe vahe o ngahi whamatala ke nau inasita tā wai ka nāne pe he o ku mahino ai mua mua ia mua mahu inga a hono tokanga i kina koi a oi ātakai. Kuo tuku mai e he matao tao o e ririu ea Professor James Renwick hane whamatala ki he El Nino pe mo ea mafana pe nane pehe tene o mai ki he tau nofo haririu lahi ki he atakaita tau te fito e ni he tau e uofuru ka hoko. Agune talaki e iai pe mo mate whakafufua ki he toko whakilu ni mamano whakamamani lahi pe tene o mai iai pe mo mafana o kuhulu atu ki he atakai pe tene uesia e foki mo e atakai u tau nofo ai. Nane pehe ko e whakafufua ki he tau kaha ui ia e toi mawhanange a mamani a kia tikiri e taha poin fitu Celsius. Pea hiki foke ai mawhana ia o mawhanange a ki ai tikiri ia poin yua me he anga maheni. Kana e behe toke tā, ko he ola o e toi lahi ange ko ia, ko e lolo ange, mo toi ve lange. Pea moi ngahi pea o mawhana ia ko e ni, pea ko e kamata o e mate anga o hani ihi me he mawhana ko ia ai ea. Ko e taha o ngahi mea koe o utala ngai i he whataha koe e kau whai o ngongo a mamani koe ei ai. Ko e kau whai o ngongo e toko ua afe tupu. O ngau hao whanga pe anau tala noa ki ngahi pore koe ia o whetaulaki mo ia he loki o ngongo tata te fito ai Artificial Intelligence. Nei pe ai he pule lahi e Pacific Media Network o kulotonga i fisi e whatahan. Ko e toko lahi o e kau lea nei whakahoko i he konferenisi ia ko hono whakaonga i ai pe ai ai i he na wongo ongo. Kanane pe, o nau toka i e mahu inga koia o e AI. Kuo whaha e wha i leipa, te nau tu umo e whakatoa e mamani i hono toka ngai kina koia o e ātakai. Pe a mo pōpou ki he ngā aue, a hono malu i koia o e ātakai. Pe ne nau pōpou fōki ki hono whataki o e kolope ki ha mamani fo ou e, tā, e tau a tāina. Me he ngahi whewhie mo e pensini mau mau i ātakai koini o tau whaonga i he ngahi ahoni. Na pē he toko taha whafufonga o e wha i leipa ki he Foreign Affairs, Vanushi Walters, e whakamama whai e wha i leipa aia, I Boy and Ocean Peace Declaration, i he teu teu atu koia a Nusila ki hono whakalere pukai host o e whakataha koia e kautaki o e Pasiki e forum o e tau kahau. Nā ne whakalau mai foki pia mo e ngahi whotutu ngā au e ai whaere pā ia ki e kahau. Pia kuase ai ai mahu inga koia ko nau whotutu ki e ngahi tokoni whapa anga ki e ngahi pule anga koia o e Pasiki. Whaia e tau tapa e ngahi whaha i whaka akademika koia o e lao i he Universite Aokarani ki e ngahi whamiri Pasiki ki nau si o whakarere i mua ki e ngahi tukupā koe ni mo e ngahi palo mesi e ngahi whaha i whaka politika ale he teu teu atu koia ki he whiri i novema. Ko tāpu ni foke e whare are a ia pe ku ilo he toko taha kotoa pe ko e kamata eni ai nau tuki tuki holo he ngahi api no fuanga ui ui kakai he ngahi ve hala pe ma ngahi whakataha anga. Nei pe he Dr. Suliana Mone o ku mahu inga foki ke tau toi wakai i ange pe nā nau whai ha mea o hange ko ngahi palo mesi koe o ku hiri. Nei pe he o kuikai ko ha mea kotoa pe ia o ku palo mesi e kau whiri te nau whakahoko. Kua whaha he Palestinio Nauru, David Adiang, tene holo mui mohono whanua.